0: Bygone 100% Knockdown.
1: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wise sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na.

Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado? Panintunan ko pa rin ng RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, e kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marky Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
2: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pa ang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
1: It's 10:40 a.m. This time check is brought to you by
3: Picon. 100% knockdown.
4: From

On the background, we have Bill Withers. Lovely day. Because that's exactly what we're going to have today. Bill Withers na napakahaba ng hininga. It's 10:15 in the morning, Kavives. Today is the 8th day of October. And thank you very much for sending in your message, Kavives. Shout out to Mikhail sending me a message. Actually, that's gonna be the center of our discussion today. Sabi niya, DJ Benjamin, anong reaction mo dito kay John Vic Remulla matapos mag-negatibo sa drug test si Attorney Harold Respicio? Ngayon, siya naman ang hinahamon ng taong bayan. Well, just to put you in perspective, no, para alam lang lahat ng tao kung ano nangyari, simulan natin sa umpisa. Noong April 8, 1995, sobrang umpisa pala yun. O ito na nga, naging laman ng balita, itong mainit na palitan at sigawan ng Isabela Vice Mayor Gerald Harold Respicio na kinukompronta ang mga barangay official sa isang sanggunian bayan session. Ito yung mainit na sigawan dahil daw sa mga proyekto na para sana sa tobacco farmers na umaabot ng 66 million na ang paratang ni Vice Mayor Respicio hindi raw nakarating sa mga tobacco farmers, no. At bakit daw hinaharang ang mga tobacco farmers na umattend ng sangguniang bayan session? So nagsigawan sila doon, no? Medyo may mga masasakit na palitan. Sobrang init ng palitan, mapapasigaw si Enigma ng time. Well, anyways, to cut the long story short, in the same day, pinalamig muna yung mga ulo, nagbalik ang session at naghingian naman ng tawad sa isa't isa. Ang ilang mga barangay officials, barangay captains, at saka si Isabela Vice Mayor Harold Respicio. No? Ngayon, napanood ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi niya, inexcusable yung ganong klaseng behavior. Though, ang pinag-uusapan is corruption, parang yes, maganda ang intention, pero mali yung pamamaraan. No? Dito verbatim, ha, pero ganun ang sinabi

DALG John Vic, DALG Secretary John Vic Remulliano. At sinuggest niya na mag-undergo ng drug testing si Vice Mayor Harold Raspicio. He even saying that the Vice Mayor appeared to be acting like someone under the influence. And syempre, Vice Mayor Raspicio took this test and it tested negative. Itong test niya iginawa sa ospital na reputable talaga, I mean, nakilala talaga pagdating sa medical testing, no? Even the United States of America visa application, kung ikaw ay mag-a-apply ng visa sa US, yung US government, dito rin sa ospital na ito nagtitiwala, ano? Bawal mo kunin yung sputum, drug test, or any test na gagawin, kundi sa ospital lang ito. No? Just to give you a background na kung bakit dun siya nagpa-drug test. No? And he tested negative. And he said that the test cost him 28,000 and challenged Remulla to reimburse him. Hindi naman niya challenge si DILG Sec Remulla na magpa-drug test, no? Now, after he did that, naglabas ng statement si DILG Secretary Remulla. Sabi niya, congratulations for passing testing negative sa iyong drug test. Patunay lang yan na wala kang impluensya ng droga at sira lang talaga ang ulo mo, sabi. Yun ang sabi ni DILG Secretary Remulla, no? Ngayon, may mga taong hindi nagustuhan yung pahayag ni DILG Secretary Remulla. Kasi nga naman, sa anggulong ito, naiintindihan ko rin dahil hinamon niya na magpa-drug test si Vice Mayor Raspicio, at si Vice Mayor Raspicio ay hindi atubili na pumunta sa reputable hospital at magpa-test at nag-test negative siya. No? Again, para lang sa perspective ng ating mga ka-vibes, si Raspicio nakipagsigawan sa mga barangay official dahil sa alleged corruption of 66 million pesos na dapat mapupunta sa mga tobacco farmers. Ngayon, kung tama ang pinaglalaban mo, okay lang bang mali ang paraan mo? Hindi natin masabi. Bagamat humingi ng tawad, no? Humingi ng tawad si Vice Mayor Raspicio sa parehong pagdinig ng sangguniang bayan. No? Nagkapatawaran naman eh, humingi rin ng tawad yung kabilang side, no? Na nakipagsigawan din. No? Yan ang magiging sentro ng usapan natin, ka-vibes, no? Kayo, meron ba kayong reaction dito? Sabi ni MCKL, dapat hamunin ng taong bayan si DILG Sec Remulla magpa-drug test. Bakit naman? Ako, naiintindihan kung bakit inamon niya si Raspicio na magpa-drug test kasi nagsisigaw-sigaw di ba? Nagsisigaw-sigaw doon. Di, kung sa tingin mo, meron siyang under the influence, di, magpa-drug test, no? Pero bakit naman pati si DILG Sec Remulla? Anong grounds? Para quits ba o para quits? Dexter Diaz sending me a message via Facebook as well. Romero question ng come what may ng air supply. Shoutouts to Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Shoutouts pala kay Apoging Transporter Ninyo at sa lahat ng ating TNVS drivers na nakikinig ng GV99.1 ngayon. Happy Thursday sa'yo, DJ Benjamin. Bakit lagi kang nawawala sa GV ngayon? Paplay naman ng I Just Fall in Love Again. Sinong komanda niyan? Si Anne Marie? Okay. Okay, got you, Kat. Maraming ginagawa sa opisina pero I promise to give you more airtime. medyo busy lang. Pero syempre, namimiss ko rin ngayon mga ka-vibes, no? Pag gantong hindi nakakapag-board masyado si DJ Benjamin. Shoutouts to 8838. Ganda ng araw, sir, DJ Benjamin. Oo nga.
Ang ganda ng sikat ng araw, no? Sarap magpa-araw mga bandang alas 7, alas 8. Mahalikan ng araw ang iyong balat. It's a good feeling. Ganda ng tugtugan. Hirap naman bumabasa sa akin. Parang, para sa akin, DJ, justice should be blind, but it can hear. Pero, sad to say, dito sa atin, malaki ng mata ng justice. Nakatingin lagi sa status ng buhay, pero... at sa peso sign. Oh, yung anak niya, Justice. What's the name again? I forgot. I was just delivering it this morning. Oh, si... Oh, Claudio Tehanki Jr. Yun yung on this day kasi natin kanina, no? 2009, nung pinalaya siya, si Tehanki Jr. ay convicted ng double murder at attempted murder, no? Ganun kalaki ang kaso niya. At kung iisipin mo, reclusion perpetua ang kinakaharap niya o habang buhay na pagkakabilanggo. But 17 years later, mula nang siya ay makulong noong 1991, come 2009... eh, muling umalingaw nga ang pangalan niya dahil binigyan siya ng clemency o pagpapatawad, no? Pinalaya siya ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Bakit siya pinalaya? Hindi natin alam. Pero ang alam natin, ginawa yun ng madaling araw nung siya ay lumabas ng New Bilibid. At para lang sa impormasyon ng karamihan, na si Tehanki Jr. na pinalaya na may kasong double murder at attempted murder ay anak ng dating Chief Justice Claudio Tehanki Jr. Senior. Pag nagnakaw ka ng bilyones mali-malita, grabe yung investigasyon. Kailangan gumulong talaga yung proseso. Pero pag nahuli ka na nagnanakaw ng gata sa grocery para sa anak mong kailangan gumatas, automatic meron ka pang libreng bracelet na silver. Back to back.

0: Natalie Cole, this will be an everlasting love playing here on your number one Good Vibe Station, GV99.1, your Good Vibes.
1: Your Good Vibes, GV99.1.
0: Then 14 po ang oras na sa buong Pilipinas, Good Vibes. Kayo pa rin ay nakatutok sa inyo number one Good Vibes Station. Ako nga pala si DJ Benjamin, ang pinakagwapong Pokemon sa aking programang Brunch Day.

Okay, guys, pinag-uusapan natin ngayon yung naging sigawan Angelina sa isang sangguniang bayan session. Mga maanghang na sigaw palitan ng Vice Mayor ng Isabela, Vice Mayor Respicio, at mga barangay officials. Ano? Ito po ay dahil dun sa 66 million budget na hinahanap ni Vice Mayor Respicio na dapat sana ay mapupunta sa tobacco farmers. Yun na nga kanya ipinaglalaban. Ano? Again, umabot na ito hanggang kay DILG Sec. Remulla. Bagamat nagkahingi sa same session ng sangguniang bayan, eh, nagkahingian na ng patawad. Oh. Nagkahingian na ng kapatawaran ng isa't isa. Oh. Vice Mayor and the barangay officials. So. But according to the DILG Secretary Remulla, eh, dapat daw magpa-drug test dahil yung ganung galaw daw, ganung pagkilos, hindi daw normal at maaaring under the influence daw si Vice Mayor. Na agad na mga pinalagaan ni Vice Mayor at pumunta siya sa Maynila upang magpa-test. Oh, and he tested negative sa drugs. Actually, he's asking for reimbursement of 28,000 pesos from the DILG Secretary because according to him, the drug test was a order from his boss. And since the Department of Secretary siya ng Department of Interior and Local Government si Sec. Remulla at Vice Mayor naman si Respicio, boss nga naman niya, oh, si Sec. Remulla. So humingi siya ng reimbursement, no? Sabi ni Catherine Santos, Catherine Santos, para sa akin, wag na lang iligaw ang kaso, ibigay na lang dapat yung mga para sa tobacco farmers na para sa kanila man talaga. Ano ba yan? Pati yung kinurakot, hindi na kayo nahiya. Pati ba? Oo nga, di ba? Pati yung para sa mga magsasaka natin. Industriya ng sakahan sa Pilipinas, doon pa napunta sa bulsa ng iilan nakakaasar.

0: Shoutouts nga pala sa ating mga magigiting na sundalo, Airman Clavano at kay Airman Kilay. Mga ka-office yan ni Sergeant Jills. Happy, happy listening po sa inyo sa buong opisina ng PAF LTC at sa 600 Airbase Group. Happy, happy listening to all, ka-vibes. Mag-iingat sa pagmamaneho, ha? At yung toolbox ko, Sergeant Jills, nandyan sa lalikod ng sasakyan. Yung gripo ko tumutulo, baka pwedeng iuwi mo muna sandali. Oh, dito na nanawagan sa radyo. Eh, no? Iuwi mo muna sandali at gawin mo yung gripo ko, ha? Oh. Tumatagas eh. Wala kami magamit na tools. Oh. Dinala mo. Sabi ni Bian Carlos, reaction naman niya. Ito dito pa rin tayo sa pagsigaw ni Vice Mayor Raspicio sa mga barangay officials sa isang pagdinig sa Sangguniang Bayan. Tanong, magpa-drug test kaya si John Vic? Ako sasagot, hindi. Hanggat sa bida dyan, walang drug test na mangyayari. Feeling ko na mga si, anong reason kung bakit magpapa-drug test si John Vic, no? Hindi naman siya nanigaw, diba? Wala naman siyang action na kakaiba, out of normal. Pero kung ang hanap ng taong bayan is drug test, diba? Siguro kung marinig niya to at wala naman siya natago, ba't di siya magpa-drug test, diba? Or better yet, no, Bien, naisip ko lang, no, dapat lahat ng elected official, pati appointed, oo, yung mga in-appoint, yan, lahat dapat yun may drug test, di ba? That's just my two cents about the issue. No? Not just sa John Vic Remulla, pati lahat ng nakaupo sa iba't ibang kawani, DepEd, DILG, sa ombudsman, appointed man or elected, di ba? Dapat lahat yan siguradong hindi gumagamit. No? What do you think, Bien? Sama-sama na sila lahat, no? Pa-drug test sila lahat. Onyeng Pascual, sending us a message via Facebook. Ang reaction ko, okay lang, only in the Philippines eh. Kung hindi masisindak sigawan dito, tuloy na silip ang magarang bahay ni Kap. Kung di sila nagsigawan, no? Sa drug test, Ken Kayabang ng John Vic? Oo nga eh, kasi pagkatapos magpa-drug test, siya naman ang nag-order ng drug test eh. Tapos nung nag-negative, parang hindi pa rin siya masaya. Ang sabi niya, yan, na congratulations, negative ang drug test mo. Patunay lang niya na may tama ka talaga sa ulo, sabi niya. Kaya magpapasaya kay John Vic, no? Anong kayang gusto niyang matanggap na regalo sa Pasko? Oh, Angelina. Survey says question natin today, ka-vibes. Kaya na, kung napanood mo yung mainit na sigawan ni Vice Mayor at mga barangay official, para sa'yo, tama ba ang pagsigaw ni Vice Mayor Raspicio? Yes, naiintindihan ko siya. Or, no, mali pa rin ang pagsigaw kahit tama ang prinsipyo. Again, sa naging issue kanina, kahapon pala. Tama ba ang pagsigaw ni Vice Mayor Raspicio? Yes, naiintindihan ko siya. Or no, mali pa rin ang pagsigaw kahit tama ang dahilan. Para sa inyong mga kasagutan, i-text nyo lang sa 0908-516-4466 or sa ating Facebook page, facebook.com/gv-991djbenjamin. We'll be back after this short break only here at GV99.1, your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
4: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
5: The
0: end ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

11:30 time all over the Philippines. On the background, we have Deanna Ross. Indeed, the sun is out and shining brighter than ever. It's a beautiful day today. Sa mga ka-vibes natin, maglalaba pa lang. Oh, habulin mo yung sikat ng araw. Ka-vibes, again, meron tayo dito, at least here in Angeles City, we are expecting it to rain around 12 noon. Nang, alas 12 ng tanghali, meron chance na ng bahagyang pag-ulan. Ha? So, yeah. If you are planning to make love by your damit today, very konyo eh, no? Make love by your damit today. If you plan to do your laundry today, bear in mind that there's a small chance of raining by 12 p.m. Alas 12 ng tanghali, ha? Sa naging sigawan ni Vice Mayor Respicio, Vice Mayor of Isabela, at ang ilang barangay official, anong palagay mo dito, ka-vibes? Ito ba ay justifiable na naiintindihan natin kasi may corruption ang usapan eh? O mali dahil kahit tama ang pinanggagalingan, hindi dapat pasigaw? Yan ang sentro ng ating usapan ngayong araw. Sabi ni pare kong Milagro Soriano Paho. Good morning, DJ Benjamin. Pag mayaman at may impluensya ang pamilya ng akusado, matagal bago mahatulan. Pero pag mahirap ang akusado, madaling mahatulan sa Pilipinas. Parang hindi pantay ang justice. So, pa-request ng Smile in Your Heart. Oh, na-play na po natin ang iyong request yung music. Tama ka dyan, pare ko, no? Pag, well, naiintindihan ko rin naman pag high profile yung kinakasuhan, dapat talaga walang butas yung kaso, kaya medyo matagal. Kasi pag high profile lang kakasuhan, no, i-exhaust niya lahat ng legal capabilities niya. Nakakalungkot na bakit kailangan ganun, no? Hindi katulad pag simpleng mamamayan, no, kaya pobreng nagtitinda. Diyos ko. Masakit pa dyan, gulpi pa sa taong bayan yan, snatcher. Oh. Alimbawa, may nang snatch dyan sa iskinita ng Balibago. Hindi niya pwede sabihin na meron siyang anxiety attack at magpapa-hospital muna siya. Di ba? Kulong yun, automatic. Oh. Pero merong ginagawang evaluation ng PNP bago nila ipasok sa presinto, no? Kahit sa mga estasyon pa lang ng polis. Eh, binibipi na nila yan at kinukuha ng temperature. Parang initial medical inspection. Oh. Good morning po. Ako po si Kathleen Farinas ng Santo Domingo, Tarlac City. Happy, happy listening sa buong Farinas family. At sa lahat ng mga ka-vibes natin dyan sa Tarlac City, happy, happy listening. Oh, pinapa-shower out niya ng happy, happy listening ang kanyang partner na si Victor De La Cruz. Kaya ikaw, Victor De La Cruz, shower out sa'yo! Song request niya, Crazy in Love ni Beyonce. R&B hip-hop music, throwbackan ng early 2000s. Sige, lock and loaded yan. Thank you very much for your music request. DJ Benjamin, anong masasabi mo? Masasabi, fire truck na tig 10 million ang halaga. Ako nga pala si Kuya Dudes, pa-request naman ng kantang Before I Let You Go. To be honest, ka-vibes, hindi ko alam kung magkano yung halaga ng isang fire truck, no? But, syempre, hindi naman yung katulad ng mga normal na sedan na nabibili mo ng 1.8 million. Pag fire truck, syempre, merong compressor yan, may pambomba, iba't ibang klaseng equipment. 10 million, I'm not really sure. For me, siguro masyadong mahal, but then again, I haven't had my research about the price for fire engines, no? Para sa akin, parang malaki, no? And yeah, just to give you a bigger, just to give you my own opinion, oh, this is an opinion, these are not facts, no? 10 million, parang malaki yan, eh. Then again, hindi po expert si DJ Benjamin sa procurement at hindi ko po alam kung magkano ang presyohan ng fire truck, oh. Kasi never pa ako bumili, ng fire truck, eh. Ikaw ba, pare, feeling mo magkano ba dapat ang gastusin? Mali si Sir DJ, as a public figure, dapat maayos ang asal. Dapat din sa politika, bawasan na trash talk.
Kung may kaso, kasuhan na lang. Mahilig kasi mag-talk sa media. Oh, puro papogi na lang. Trabaho muna, Charles Mitron. E ba, paano yung angulo na uminit yung ulo ni Vice Mayor kasi kinukurakot daw yung pera? Para kay Charles Mitron, hindi pa rin tama, no? Dapat nag-hold back si Vice Mayor. Basta tayo ng messages sa ating Facebook page before... Basta tayo ng ating Facebook page. Shoutouts to Onyeng Pascual sending us a message via Facebook. Ang reaction ko, only in the Philippines. Padrug test din daw si John Vic. Gail Santos sending us a message via Facebook as well. Gail Santos sabi niya, ako gusto ko ginawa ni Vice Respicio. Nalaman ng bayan saan nila napunta yung pera. Sobrang silaw na sa pera. O yun ang sinasabi ni Gail Santos. Kung hindi pa nagsisigaw-sigaw dun si Vice Mayor, hindi pa malalaman kung gaano kaganda ang bahay ni Barangay Captain. Sabi niya Dexter Diesta, yung sa kanyang Come What May, na-play na po natin yan, Dexter, and that song goes out to you. Z Miranda sending us a message via Facebook as well. Ang sabi naman ni Z, tama lang ginawa ni Attorney Harold Respicio. Para matakot at mahiya yung mga nagbubulsa ng pera at walang project. Tama na, maawa na kayo sa mga farmers. Kala siguro ni John Vic, nagbibiro si Harold Respicio. Hindi lang drug test, pati civil service. Kung di ka pasado, huwag ka nang tumakbo. sabi ni Bian Carlos, pa-drug test din si John Vic. I agree, no? Hindi lang si John Vic. All elected and appointed official. Oo, kaya nga, kawani ang tawag dyan eh. Kaya tinatawag kawani ng gobyerno ang tawag dyan, di ba? Ibig sabihin, dapat walang bahid at nagsiservisyo sa bayan. Ay, bakit naman matatakot magpa-drug test kung wala naman kaso, di ba? Matatakot ka lang naman magpa-drug test pag positive. Jel Conanan sending us a message via Facebook as well. Busin na natin itong mensahe. Sarap patulan ng mga tulad ni Harold kasi alam niya na sarili niya malinis maayos na politiko. Nagkamali si John Vic Rimulya. Alam mo, DJ Benjamin, kung simulan sa local ang kaayusan sa mga lugar-lugar natin, maayos tayo. Hayaan natin ang national, puro sila problema. Simulan natin sa lugar na nasasakupan. Alam mo, Jel Cunanan, you are making very valid points. Sabi nila, kung gusto mo raw talaga makita yung initial na pagbabago, okay naman na pumili ka ng presidente at bumoto ka sa presidential election eh. Pero yung local officials, yan daw dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin kasi yan yung unang-unang makakaapekto doon sa lalawigan nyo at unang-unang mararamdaman mong ginhawa. Sabi lang nila sa akin. Si Kiel sending us a message, Lake Vaclay, sabi niya, maingay at madaldal si Attorney Harold Respicio pero gusto ko siya diretso magsalita, bulgar. Ngayon, sinong talo? Ang kalaban, ang isang Respicio, hindi mo masisindak lalo na kung nasa tama siya. Pinagtatanggol niya lang ang mga farmers. Kaya nga umalma eh. Siguro kaya nagpa-drug test kagad si Attorney Respicio. Para palagan. O diba, kung wala kang tinatago, di drug test agad. Ganun lang naman eh, di ba? Pag sinasabing, bakit ganyan ka umas

Vibes. GV 99.1. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.

0: Hello, ka-vibes!
1: Balo yung namang bringer of good vibes to all kune, tagumpe para ka na kuing adinanda kayong pane good vibes. Kaya dapat mo na I'm at my best. Yung mga ka-bad vibes ka na ako, itang paulit-ulit lilyo, pagal ang pongputla. Balo yung malyaring signs na no, ning iron deficiency anemia o IDA din? True yan, ka-vibes! Yung ulit-ulit na lilyo, pagal ang pongputla, malyaring signs na no, ning iron deficiency anemia. Yung ka-partner ko, laban ka rin, metong niyang vitamin for the blood. Hemorrhoid FA. Baluyo, doctor prescribed ya ini with 60 milligrams ning iron recommended for Filipinos. For DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. GVGV tamu pa ne ka vibes? Kaya ba yung saup na ning Hemorrhoid FA, the blood vitamin. Iron plus pyridoxin vitamin B6 plus cyanocobalamin vitamin B12 plus folic acid is the generic name of Hemorrhoid FA. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Celebrate the season with us at GV99.1, where the Christmas magic comes alive through joyful tunes and heartwarming stories.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.

0: not so long ago. Here at TV99.1's Turn Back Thursday.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

tuned into your number one good vibe station, GV 99.1. At nandito pa rin si DJ Nice, di ba? Ang DJ yung nice na nice, pero laging may pabaon na spice at fighting. Fighting pa rin tayo. Kahit medyo, yung simula kasi nung nga kasi

laban lang, i-share ko muna yung iba sa mga nice quotes of the day ko, ah. Tagalog, kailangan mo lumaban sa mga mahihirap na araw para makamtan ang mga pinakamasayang araw ng iyong buhay. Diba? English niyan, you have to fight through the bad days so you can earn the good days. Ito pa, dalusing dog ngayon at marami tayong mga dog lovers na tune in. Ako masyado yata mahabang usapan ng usapang dog ngayon. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Mark Twain yan. Wala sa laki ng asong laban, nasa laki ng palaban nating puso. Parang kasing palaban ni DJ Amir. DJ Amir, ano yung message mo? Hindi ko pa na-check kasi feeling ko parang ang dami pang need basahin. So ito nga, I'll never go without saying goodbye, pero twice ko na yan nagawa, ha? Yung parang bigla na lang tayo nawala sa air, tapos tumugtog na lang yung music. So sending this one out to our ACTS family na yung Angeles City Taekwondo School. Nandito sila kanina. So sina Coach Jojit Padilla, sina... Ma'am Chow. Ayan. Maya-maya, no, we can try to give you a copy. Kasi sabi nga nila, alam mo, sobrang tagal na hindi nawala ng audio yung aming FB Live. Ako yun, kaya I'm taking the blame for it kasi parang I started it off na like, ay, ba't ganyan, anong nangyari? Kasi di ba parang hinarangan, ang daming mga hinarangan kasi na parkingan sa baba. Parang more advantages for you to bring a motor. To use a motorcycle instead, diba? So hello, holler sa mga sumali sa ating Facebook Live na si Lake. Basketball yung sa kanya. Track and field na yung mga napasukan ni Bien nung bata pa siya. Si Onyang naman ay volleyball. Sepak takraw. Meron din nag-soccer. Si Mikhail naman eh. Pasipa-sipa at piko-piko lang. Riza? Pineda. Yun, Ma'am Riza, oh, thank you sa mga feedback mo, ha? At hello na rin kay Oriel Santos Roque. Tyria Ferds Asolis. Ayan, Beth Garcia. To Billy, to Annie, to Nyanyi, to Ivy. To Mikhail. To Chili, to Emily. To Christine and to James, Ezra, 30, to James Tubien, and to Mia Makabale. And thank you for tuning in. To Sir Adrian David, who's also tuned in from our Healthy Meal Gourmet Pampanga family. And also to Sir Benj Garcia, get well soon. Fighting tayo, mga ka-Angelenyo. Nag-feeling Angelenyo na naman ako. O ito na nga, isi-share ko na. Kay DJ Amir, na feeling mabalakenyo. Hindi, ano, kidding aside lang, DJ Amir, papasok natin yan, tuloy pa rin mo. Nakita kasi sa resulta ng Oxford Economics Global Cities Index, ang Angeles City ang tinuturing na pangalawa sa pinakamatagumpay at pinakamalakas na lungsod sa buong Pilipinas kasunod na Maynila. Ayun. E dito po tayo at broadcasting live po tayo sa Balibago, Angeles City. Nandito po yung ating studio ng GV99.1, Your Good Vibes. And if I'm not mistaken, 42 years of making you feel good anytime, anywhere. Since 1983, dito pa rin sa Angeles City talaga. Dahil tayo, 2005. Lahat na yata ng DJs dito sa Pampanga, no, dumaan dito sa GV99.1. Dun pa siya sa may friendship, sa may kot-kot. Angeles City, sa may ground floor na parang napakalawak niya doon. Yan yung nadat na natin na studio ng GV na.

99.1. Kaya fighting pa rin. And going on 43 years na ang GV 99.1 dito sa Angeles City. So, anong ibig sabihin, no? Number two, no? Bilang pang number two sa Pilipinas dito sa prestigious na Oxford's Economics Global Cities Index. So, ibig sabihin na naungasa ng Angeles City ang iba pang malalaking lungsod. So, number one is in Manila. And we're at number two. Mataas yung pagtalo niya sa world rankings mula sa ranggong 488 ay umakyat na ito sa 388 at nagpapakita na mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya at infrastruktura dito sa Angeles City, Pampanga at Central Luzon. Shoutouts din kay Catherine Santos. Sana narinig mo ang iyong love song. Ayan, to DJ Amir, lahat po ng mga LGUs natin na tuned in, whether you're from Angeles, Mabalacat, San Fernando, wherever you are, no, from Pampanga, all over Central Luzon and beyond, as far as Manila, the Philippines, and the world. Meron pa ba tayong nakalimutang batiin today? I think wala na. So meron pa tayong one final thought of the day. One nice final thought of the day. At magugulat kayo sa aking final song.

naman na si Scott Stuckley at si Flo G, nagsimula lang sila bilang mga simpleng tao. Alam mo yung mga simpleng rapper. Si Scott Stuckley gumagawa lang ng rap track sa kanyang kwarto. Si Flo G, habang si Flo G naman eh nagsimula lang as underground rapper sa Cavite. Well, congratulate lang natin sila, no? Kasi you can be stuck at one day or you can make it day one. At ito ang anthem of 2026 Filipino Music Awards. Congratulations sa Scott Stuckley and Flo G with Since Day One Song of the Year. This has been DJ Nice. Ang DJ niya Nice na Nice na may pabawon na spice dito sa GV 99.1. Your good vibes. Abangan si DJ Kakay, DJ Clark. At tutok lamang sa GV 99.1.

mainit ang pakiramdam. Naku, diligan mo yan. Kasi alam mo naman, ang langit nagpadilig na. One half disappear, appear, appear, disappear. One half, one fourth, one fourth, one half. Mayo ka ba? This Thursday afternoon up until 6 p.m. today, I am your kagayan ng kabitbahay na si Kakay on your number one Gavod station, GV 99.1. Yes, Gavods, I'm back! Back to back! Kaya ano ba kung gusto niyo ako i-welcome ulit? Siyempre pwede kang mag-send na yung sorry request o di naman kaya pabate. Saan ba ba? Sa aming numero yan, ka-vibes? Ano yan? 0967-0695-768 or 0908-516-4466. At alam mo ba ha? Share ko lang. Oo, pwede pa. Let's get it loud. Ain't nobody gotta tell you. Bibingi ako. Ayan na. Go! Pwede mo kasing i-like, share, subscribe, follow yung mga social media accounts namin. Kagaya ng ating TikTok, GV991FM. Ang ating X and Instagram sa GV991. Of course, our YouTube channel, GV99.1, your good vibe station. Uy ha! Kung naka-signal TV kayo, listen to us on channel 306. At oo! Yes! Buhay na buhay pa! Kaya i-download mo na! Ang aming MixLR at the Radio Garden app. Ngayon na simply search mo yun sa, ano, sa yung app. Ano, basta yung ginagamit mong pan-download. Tapos yan, MixLR and Radio Garden para mapakinggan mo ang boss ng paborito mong GV DJs kahit nasaan ka pa. Ayan naman, ha? Punta ka sa ano. Search bar, tapos type mo GV Radios. Para makita mo live na live ang ating face look. At makinig din ang anyang music. Pwedeng pwede yan ka ba? O kaya message siya sa Facebook, ha? Simply search GV99.1 on your Facebook account. Just a party, baby. Come on. Bet ko naman talaga to. Hello po! Sabi ni 2792. Good afternoon, bagong DJ ka, no? Oh. Hey, hey, hey. Love. Love it. Narinig ulit kahit po ako nagugulat sa aking sarili at ngayon lang naman ako dumating. Ako po yung nagbabalik, ang yung lingkod, DJ Kakay, ang kaganan yung kapitbahay. Oo, meron akong kwento sa inyong araw, aking ibabahagi yan sa aking pagbabalik. Kaya naman, o bago tayo balik tugtugan, ano muna ka-vibes ha? Time check muna tayo, 3:25 na in the afternoon and that time check is brought to you by Scala. Huwag ka mahiya, send your song request, Gavod, because I am here up until 6 p.m. today. Again, I am your Kai, again ang kabitbahay na si Kakay on your number one good vibe station, GV 99.1, playing Bye Bye Poco by Tuesday Vargas.

0: We are GV99.1.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
4: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: It's a belly friend.

pambato to sa karaoke. O, taas pa paa. I can read your mind and I know your story. Yung nakakantay mo yung feel na feel mo talaga siya. Charing. It's an uphill climb. Ika yung kamay ko. Diba kasi hindi na natanong ko ha, ikaw ba yung tao na babilis o madaling mag-let go of anything like a person, feeling, emotion? Can't win. Diba yung tao, ganyan. Yes, no, share mo yan. You want the most, there's no easy way out. O, ito nga sabi nga ni Miss Kat, ako kung toxic lang naman ng tao, nabitin ako doon. Kung toxic lang naman siya na tao, tao man siya o bagay, ay mabilis ko siyang i-let go. Lalo na kung makakagulo lang siya sa buhay ko, I let go na yan agad-agad. Oo nga no, thank you so much Miss Kat. O kavice, kung meron ka ding entry, send mo na yan sa numerong 09-0967-069-5768 or to 0908-516-4466. Also, Facebook ka, mag-message ka lang dyan. Simply search GV99.1. And again, if you're listening through Mix Along or send me a chat too. Bakit nga ba yan ang aking tanong? Dahil aking ibabahagi ng ating kwento ngayong araw ka vibes, dahil ito ang programa ko saan ating mapapakinggan ng mga kwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng ating mga kaakay. Tawagin mo na lang akong Nardo. Alam mo, DJ Kakay, may mga taong kahit gaano katagal mawala sa buhay mo, kapag muli mo silang nakita, parang isang iglap lang na bumabalik ang lahat ng alaala. At yun mismo ang nangyari sa akin. Nangyari yun simula nung nakita ko ulit si Thea, ang aking unang pag-ibig. High school pa lang kami noon. Hindi naman kami yung typical na tambalan na laging sweet o hindi mapaghiwalay. Simple lang ang naging samahan namin. Sabay kaming umuwi kapag nagkakatugma ang schedule, sabay kumakain kapag may kaunting extra, at gabi-gabi ay magkausap kami tungkol sa mga bagay na minsan ay wala namang kabuluhan. Pero para sa akin, napaka-espesyal na noon. Napaka-espesyal ni Thea. Siya ang kauna-unahang taong pinagsasabihin ko ng aking mga pangarap. Siya ang hinihintay kong matapos ang klase kahit magkaiba kami ng silid-aralan. At siya rin ang unang nagparamdam sa akin kung gaano kasayang may isang taong naniniwala sa kakayahan mo. DJ Kakay, akala ko noon kami na hanggang dulo. Ngunit sa paglipas ng panahon at sa pagtanda namin, nagbago rin ang ikot ng aming mga plano. Pagkatapos ng pag-aaral, kinailangan kong magtrabaho sa ibang lugar. Samantalang si Thea ay nagpatuloy sa pag-aaral at kalaunan ay lumipat ng probinsya. Nung una, madalas pa kaming magkausap hanggang sa naging bihira na lang. Bihira na lang ang isang beses sa isang linggo. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan nang naputol ang aming komunikasyon. Walang malaking away, walang pagtataksil, at walang masamang nangyari. Parang unti-unti lang kaming nawala sa buhay ng isa't isa. Masakit yon, DJ Kakay. Yan ang aaminin ko, pero tinanggap ko yon. Lumipas ang maraming taon, naging abala ako sa trabaho, nakakilala ng iba't ibang tao, at natutong mabuhay nang hindi na umaasang makikita pa ulit si Thea. Hanggang sa isang ordinaryong Sabado. Pumunta ako sa isang maliit na cafe para makipagkita sa aking kaibigan. Habang naghihintay ng order, may narinig akong boses mula sa aking likuran. Tinawag niya ang pangalan ko. At sa aking paglingon, nakita ko si Thea. Mas mature na siya, mas tahimik ang kilos, at mas kaunting may kunting pagbabago dala ng mga taong lumipas. Ngunit ang mga mata niya ay nananatiling pareho pa rin. Sa simpleng pagtatagpo na iyon, muling nabuksan ang isang usapang akala ko ay baon na sa nakaraan. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanikanyang trabaho, pamilya at mga lumang kaibigan. Nalaman naming pareho kaming walang kapareha sa buhay sa ngayon. At doon, DJ Kakay, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naitanong ko sa sarili ko kung paano kung hindi pa pala talaga tapos ang aming kwento.
Simula nung araw na yon, nagsimula kaming magkita muli. Sa kape, sa dinner, o sa simpleng paglalakad lang. Napansin ko na mas mature na si Thea at mas kilala na niya ang kanyang sarili. At ganun din naman ako. Narealize ko na hindi naman kailangan piliting ibalik ang nakaraan. Kundi ang bigyan lang ng pagkakataon ng dalawang taong nagkahiwalay na magkakilala ulit bilang mas matured na individual. Isang gabi, DJ Kakay, habang pauwi kami galing sa hapunan, naitanong sa akin ni Thea kung naalala ko ba kung bakit kami naghiwalay. Ngumiti ako. Oo, ngumiti lang ako at sinabi sa kanya na hindi naman kami talaga naghiwalay. Sadyang nawala lang kami sa isa't isa. Bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, tinanong niya ako kung sa tingin ko ba ay magiging ibang lahat kung magbibigay kami ng pagkakataon ngayon. Ang sagot ko sa kanya, mas kilala na namin ang aming sarili ngayon at kung susubukan man naming muli, hindi na kami yung dalawang batang nangangarap lang. Nang tanongin ko si Thea kung may nararamdaman pa siya sa akin, mahinang sumagot siya. Mahinang sumagot si Thea na ang nararamdaman niya noon ay hindi naman talaga nawala. Sa simpleng pahayag na yon, DJ Kakay, naramdaman ko ang isang pamilyar na pakiramdam. Pamilyar na pakiramdam na matagal kong nakalimutan. Hindi ko man alam kung saan kami dadalhin ng pagkakataong ito o kung magiging kami ba ulit. Pero hindi ako nagmamadali. Narealize ko na hindi lahat ng unang pag-ibig ay kailangan maging forever. Pero may mga unang pag-ibig na hindi talaga nawawala. Naghihintay lang sila sa tamang panahon para muling magtagpo.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver o ipasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes, advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa dibo-dibong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare.
10: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
11: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
12: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: It's Melanie Francis.

happy throwback Thursday, Calibrated Song. If shout out to Boss Julie Bernard, Bernard and the U, most especially to you. Thank you and God bless from Mommy Pies. Thank you so much, me. Siyempre, hahabol ko yung song request mo. Ganyan kita ka-love. Ay nako, minsan, sabi nga nila, okay lang maging bobo at tanga araw-araw, basta hindi lang sa araw na boboto ka. Ako sa wala. Thank you so much, Kavazel. Sinamahan ninyo ako sa loob ng tatlong oras. Ako po ay nagbabalik. Yes! Mapapakinggan nyo na po ako sa mga bago kong, sa bago kong araw. Yan po ay every Tuesday and Thursday sa same time, 3 p.m. to 6 p.m. Oo, Kavazel. Bagong araw na po ulit si DJ Kakay. Tuesday, Thursdays at 3 to 6 p.m. sa programang Kaakay. At Haka Vibes, kung meron kang kwento na nais ibahagi sa atin, pwedeng-pwede mong i-share yan. Simply send a message to our Facebook page, that is GV99.1. Say na you will share a short story with us para sa programa ni DJ Kakay. Yun ang lamang. At kung gusto nyo kaming makita live na live at mapakinggan din ang mga Good Vibes music, go ka lang sa gvradios.com. Tuloy-tuloy ang Good Vibes doon. Ako tanga, pinaasa lang. Salamat po ng Pawe. Kayo'y mag-iingat sa lahat din ng papasok sa kanilang mga trabaho. Mag-iingat ka, Vibes. Kung ikaw naman ay may kadate kahit Thursday pa lang. Sana all. Na, chick pala, wala tuloy akong na... Muli, thank you so much, ka, Vibes. This is DJ Kakay. And listen to Kaakay every Tuesday and Thursdays at 3 p.m. to 6 p.m. Only here on your number one Good Vibes station, GV99.1.

Kaya naman dahil Thursday po ngayon, alam nyo na inyong mga ipapa-play sa akin. Inyong mga song requests. Mga throwback natin yan. Ipi-play natin lahat ng inyong mga throwback hits, mga favorite tracks ninyo. Ipi-play po natin yan. Basta isend nyo yan sa 0908-516-4466. Now your picture's there. At gusto ko lang dibati ang ating friend na lagi nakatunin dito. Maraming salamat sa'yo, Angela. Nakasama din natin yan dito, Angela Barbara Deyang. Shoutout naman po sa amin ng pinsang ko na si Ate Nico Barreto. Ay, tama ba, Barreto? Mag-iingat dahil pauwi pa lang po kami galing trabaho. Ayan, shoutout sa'yo, Ate Nico Barreto. At syempre sa ating frenny na lagi nakikinig, si Angela Barbara Deyang, na napaka-humble. Salamat sa pag-tune in. At kung tatanungin mo ang playlist natin ngayon, syempre yung mga tropa kagaya nito, always. Diba? Always na nagkakamali. Always na tama. Parang ako, laging tama na may tama. Walang perfectong tao. Tanong niya pa, gaano kaluma ang playlist natin for tonight? Yung mapapaiyak ka ngayong gabi! Yung mga 90s, 80s, yung mga nauso noon, ibabalik natin ngayong Thursday night. Yan yung mga gusto natin! Kaya kung meron po kayo shoutout, greetings, or any song request, or hindi any, dapat tumutugma tayo ng mga throwback ngayon, 90s, 80s, ulitin ko ating mga numbers, 0908-516-4466. At pwede nyo rin pong isend or i-message kami sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Like and follow nyo na rin po yan eh. Nag-message na kayo eh. Bakit hindi nyo pa i-like, di ba? Ganun lang yun eh. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din ha sa MixLR app, kung madadownload nyo po yan ng inyong mga radio app. Basta any radio app na madadownload sa inyong mga mobile phones, just simply search GV99.1. Or bisitahin aming official website, gvradios.com, at i-click nyo lang po ang GV99.1 at mapapakinggan at makikita nyo na po ako live. Yes. Yun na nga. Panoorin nyo na. Ulitin ko, gvradios.com, i-click nyo lang ang GV99.1 at i-click ninyo ang live streaming eh. Makikita nyo na po kami dyan. Live na live ba? Ayun naman ang ating gusto eh. Hindi tayo pwede sa mga pre-record eh. Hindi na.

0: Travis, ako'y magbabalik maya-maya hanggang 9 o'clock po. Hanggang... Sobra ta sa energy na bulo. Hanggang 9 o'clock pa po tayo dito ng gabi. So mahaba-haba po ang ating pagsasama. Mahaba-haba na naman ang ating kwentuhan. Ang ating pagbabasa ng ating text messages. Huwag niyo akong kakalimutan. Nandito dito lang ako hanggang 9 p.m. I-replay ko yun yung mga throwback songs na mga favorite niyo. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV99.1, your Good Vibes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your Good Vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo ne.
3: Eh ako niyag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kayang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: You've got the talent. You've got the skills. Now, take them global. Right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
15: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya, pamangan, makal, pati panulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inamanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
16: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Bilo!

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. It's a belly.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Halaga lang ha.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yung...
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

And you're still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. You could ever change your heart if you would only change. Guys, ang topic natin ngayong gabi, dahil Throwback Thursday ngayon, nag-play tayo ng mga throwback songs ninyo. Walang connection. Then joke lang, may connection yan. Siyempre, alalahanin natin yung mga nangyari noon at hindi na natin na gagawa ngayon. Kaya yung topic natin po ngayong gabi, ano yung dating simpleng saya lang na hindi mo na nararanasan ngayon? Ulitin ko. Ano yung dating simpleng saya na hindi mo na nararanasan ngayon? Pwede nyo po akong tawagan na text sa 0908-516-4466.

subscribe, like, and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At bisitahin nyo rin po ang aming official website. I-search nyo lang po gvradios.com. I-click nyo lang ang GV99.1 at mapapakinggan at makikita nyo na rin po kami live na live dyan. Mapapanood, mababrowse nyo na ang aming mga MMA dyan. I-browse nyo na, i-check nyo na, makinig na kayo, manood na kayo ng live. Oh, yan na yun. At subscribe nyo na rin po aming YouTube channel. Just simply search GV99.1. At kung kayo ay nakikinig through internet, pwede nyo rin po i-download ang MixLR app or Radio Garden app or any radio app na madadownload sa inyong mga mobile phones. I-search nyo lang GV99.1. Ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Ano yung dating simpleng saya na hindi mo na nararanasan ngayon? Diba mga kapatid, naalala nyo pa ba yung mga bagay na dating sobrang simple lang pero sobrang saya na natin? Alalahanin natin lahat ng yan dahil Throwback Thursday ngayon. Yung hapon na maglalaro lang kayo sa labas na hanggang tawagin kayo ng mga parents ninyo para lang umuwi. Yung weekend na walang gala, walang malaking gastos, basta kumpleto kayong naglalaro or kumpleto kayong pamilya, okay na sa'yo yun. Masayang-masaya ka na doon. Yung may 20 pesos ka sa bulsa, pero feeling mo mayaman, mayaman ka na kasi marami ka na mabibili sa 20 pesos eh. Alam nyo ba, soft drinks noon, naabutan ko 5 piso lang. Kasi mga biskuit na nabutan ko 4 pesos lang yata eh. Or 6 pesos. Kasi mga chichirya nasa 5 pesos eh. Kasi yung candy, alam nyo ba yung candy magkano? May 2 piso 3. 2 piso lang, 3 piraso na. Eh ngayon makakabili ka ng candy eh, 2 piso isa. At meron pa yung isang text or tawag lang na kaibigan mo, sapat na para gumanda yung araw mo. Ay, nako. Kaibigan nga ba talaga? Yan o yung mga puppy love na tinatawag noon. Ay, uso pa ba yun? Tawag pa rin ba? Ng mga elementary, eh, puppy love pa rin ba? Kasi parang sa amin lang yata na uso eh. Pero ngayon mga kabays, habang tumatanda tayo, parang mas marami na tayong responsibilities, bills, trabaho at iniisip kung ano na ang nangyayari sa buhay natin. So masyado nang magbigat yung mga iniisip natin gabi-gabi. Kaya minsan mapapaisip ka talaga na kailan kaya naging complicated ang mga bagay na dati naman ay sobrang simple lang. Mga kabays, ang tanong natin ngayong gabi, ano yung dating simpleng saya lang na sobrang namimiss mo ngayon? Or ano yung dating simpleng saya na hindi mo na nararanasan ngayon? Okay, isa lang yan. Ulitin ko ha, sa 0908-516-4466. Ito galing kay 2792. Good evening DJ Clark. Shoutout po yung mga mababait na guard dito sa Kuwayan, Angeles City. Ako nga pala si Kuya doon sa isang TNBS driver na laging napapadaan sa Kuwayan. Pa-request naman ng kantang Di Mo Na Ako Iibig Pang Muli by April Boy. Please, please, please, please, please, please po. Hahanapin ko po yan para sa'yo. Oo, na ipiplay na nga natin lahat ng gusto niyo. Hanapin natin yan para at least kahit papaano eh, nag-e-enjoy kayo habang nagbibiyahe. Kung ikaw ay nakasakay sa bus, kalabitin mo yung katabi mo, malay mo, yan na yung forever. Magkatingin ang kayong dalawa. Magkapalagayan ng loob. Hanggang sa... Magkawag na pala ang kamay
ninyo. Anyway, kung ikaw ay nagpapagupit, nagpapaganda, nagpapagwapo ngayong gabi dahil may date ka bukas dahil Friday. Aba naman. Siguraduhin mong buhay ang maggugupit sa'yo. Diba yung kwento? Yung parang yung mga joke. Buhay pa ba naggupit sa'yo? Hindi ko pa rin magets hanggang ngayon. Bakit ganun pa rin yung tanong kapag nagpapagupit ka? Ano nga ba talaga ang meaning nyo? Para sa mga nag-walking, jogging, kung ano man po ang inyong ginagawa, naglalaba, nagluluto habang nakatune in sa amin, maraming salamat po. And once again, my name is DJ Clark. Para sa mga hindi pa rin po ang nakikilala or hindi pa rin ako kilala, my name is DJ Clark every Tuesday and Thursday from 6 PM to 9 PM. At para sa mga namamalengke din ha, gabing-gabi nasa grocery habang nakikinig sa atin, maraming salamat po. And we are GB99.1. At dahil dyan ako'y magbabalik at ipiplay ko muna inyong mga song request. Promise! Totoo na ito! And let's play the song Love of a Lifetime by Firehouse. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GB99.1, your good vibes.

are still listening to GB 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Ayan mga guys, mag-usapan natin ang topic natin ngayong gabi. Ano yung dating simpleng saya lang na hindi mo na nararanasan ngayon? Pwede nyo po ako i-text sa 0908-516-4466. Basahin ko muna inyo mga text messages galing kay 9618. Good afternoon po, DJ Clark. Good evening na po. Nasaan ka ba? Yun ha. Request po ng One Last Breath. I-play ko na yan. Masala na enjoy ninyo ang ating mga playlist ngayong gabi. At kay Kuya Dudes, di ko mahanap yung song request mo. Kaya ginawa ko na lang na Honey My Love So Sweet. Pwede na yan. April Boy naman eh. At ito, dagdag niya pa. Kuya Will po, isang TNVS driver. Thank you. Ayun, maraming salamat, Kuya Will. Mabuhay ang mga TNVS driver natin dyan. At sana enjoy ninyo ating mga piniplay ngayong gabi. At sana huwag kayong magsawang sumuporta at makinig sa amin. Ulitin ko ang topic natin ngayong gabi. Ano yung dating simpleng saya lang na hindi mo na nararanasan ngayon? Ito galing kay 4137. Good evening po, DJ Clark. Siguro yung pinaka na-miss ko yung panahon na ang problema ko lang noon ay yung kung papayagan ba ako ni mama na lumabas para maglaro. Naalala ko yung mga hapon na magkakasama kami ng mga kapatid ko kahit walang bagong laruan. Kahit minsan hati-hati lang kami sa isang snack, masaya na po kami, DJ. Tapos pag narinig na namin si mama na tinatawag ka para umuwi, kahit ayaw mo pa, uuwi ka talaga. Ngayon, lahat kami may kanya-kanya ng buhay, may trabaho, may sariling pamilya, may mga problema. Hindi na kami basta-basta nagkikita tulad ng dati. Minsan naiisip ko hindi pala yung laro, pagkain o lugar ang namimiss mo eh. Yung namimiss ko, yung version na kumpleto pa kami at wala pa kaming kanyang, wala pang kanyang-kanyang mundo. Kung pwede lang balikan yung isang ordinaryong hapon noon, hindi ako magmamadaling umuwi. Uupo lang ako doon kasama sila. Kasi ngayon ko lang na-realize yung mga araw na akala nating ordinaryo lang. Minsan pala, yun na yung mga araw na pinakamamahal natin kapag lumipas na. Yun lamang po, DJ. Maraming salamat. At galing kay 0147, DJ, siguro yung pinaka namimiss ko yung pagiging bata. Hindi dahil perfect noon, pero ang konti lang ng kailangan para sumaya tayo. Ngayon parang ang dami nating kailangan bago masabing okay tayo. Galing naman sa vibes natin. DJ, miss ko yung feeling na excited kang umuwi kasi alam mong may naghihintay sa'yo. Ngayon, minsan uuwi ka, ikaw lang din ang sasalubong sa sarili mo. Another texter galing kay 7894. DJ, yung panahon na hindi mo kailangan maging productive every day. Pwede kang huminga buong hapon at wala kang guilt. No, ang dami natin nare-realize na yung mga simpleng masaya noon, bakit hindi na natin nararanasan ngayon or hindi na natin na-feel na masaya tayo dahil sa sobrang bigat ng pinagdadaanan natin or sa sobrang handaaming responsibility na nakabinbin sa'yo, hindi mo na alam kung paano ka mapapasaya ng araw na yon.

At galing kay Ma'am Catherine Santos. Happy Thursday sa'yo, DJ Clark. Ang hindi ko na nararanasan ngayon yung nagdi-disco kami ng mga kaibigan ko noon. Yung mura lang yung bilihin at magkakasakasama kaming pamilya at magkakapatid na magkakatabi kami nga matulog sa sala. Pakiplay naman ng You by Carpenters. Thank you, ingat and God bless. Totoo yan, no? Yung mamimiss mo yung sabay-sabay kayo matutulog, magsisiksikan sa isang kama. Yun yung pinaka din nakakamiss na matitreasure mo, eh. Yung parang magkikwentuhan kayo, maglalaro kayo, yun yung mga pinaka nakakamiss talaga. Kasi hindi naman natin pinakasimpleng simpleng araw yung pala yung pinakamasaya. Yung mga laro sa labas at yung mga palo noon na bago ka makapasok sa bahay, yung palo sa iyo, grabe. Ako lang ba nakaranas noon? Anyway, mga kabays, balik tugtugan muna tayo at ako'y magbabalik maya-maya. Let's play the song When I Met You by Apo Hiking Society. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Glark. Sa programang Good Vibes Connection, it is now 8:51 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago po tayo magtapos ngayong gabi, balikan po natin ang topic natin. Ano ang dating simpleng saya lang na hindi mo na nararanasan ngayon? Pwede nyo pa rin po ihabol ang inyong mga experience, ang inyong mga naaalala noon na hindi mo na nararanasan ngayon sa 0908-516-4466. At pwede rin po kayo mag-message aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At pwede nyo rin po bisitahin ang aming official website. Just search sa inyong mga mobile browsers, gvradios.com. And i-click nyo lang po ang GV99.1 at mapapanood na rin po kami live na live yan. At mapapakinggan din po live din.

Now we're strong. Ito galing kay 5147. Good evening po, DJ. Ang dami nating naririnig ngayon, no? Ako po, yung pinaka nakakamiss ko talaga, yung mga panahon na hindi ko na kailangang isipin kung sapat ba yung pera ko hanggang katapusan. Noong bata ako,

ko noon, hindi dahil mas maganda yung buhay ko dati, kung hindi dahil DJ, mas marunong akong sumaya sa kung anong meron ako. Ngayon parang lagi akong naghihintay na maging okay ang lahat bago ako maging masaya. Ngayon parang lagi akong naghihintay na maging okay ang lahat bago ako maging masaya. Inulit ko siya. Sorry. Na-realize ko, bakit parang umulit? Nabasa ko pa rin pala ulit. Siguro yun yung gusto kong balikan, DJ. Hindi yung edad ko, hindi yung lugar. Yung sarili kong marunong sumaya kahit simple ang buhay. Ngayon, syempre mga kabais, kaya natin na itanong tong tanong na to ngayong gabi. O para sa mga kaka-tune in pa lang, ang pinag-uusapan po natin, ano yung simpleng saya noon na hindi mo na nararanasan ngayon? Kasi habang tumatanda tayo, parami ng parami ang ating mga responsibilidad sa buhay. Palungkot na palungkot yung mga nasa paligid natin. Pakonti yung mga nakakasama natin. Minsan yung pinaka-close mo, bigla na lang mawawala. Kaya iti-treasure po natin lahat ng nakakasama po natin. Kasi hindi natin alam, one day, hindi na natin sila makakasama. At panibagong chapter na naman, panibagong bukas na naman ng pakikisama kapag may bago na. Kaya mga kabais, kung meron man tayong gustong balikan noon, siguro binabalikan na lang natin sa isip. Parang dati, sana hindi na lang din ako lumaki. Ay, hindi naman lumaki. Parang hindi na lang sana ako tumanda. Noon, nagmamadali tayo. Parang ngayon, bakit parang ang bilis ng panahon? Bakit parang ang bilis natin tumanda? Bakit parang habang tumatanda tayo, patindi ng patindi yung problema ng nararanasan natin ngayon? Bakit parang pabigat ng pabigat? Bakit parang wala laging solusyon kung ano po ang ating pinagdadaanan? Hirap hanapan ng solusyon yung problema natin na hindi natin masabi sa iba. Totoo yan. Parang ang hirap natin i-share sa iba para kasing lagi nating iniisip, makakastorbo lang tayo. Marami din silang problema, bakit natin dadagdagan pa? Kaya ang hirap dalhin mag-isa. Kung ano man po ang nararamdaman ninyo, kung ano man po ang nararamdaman ko ngayon, ang hirap magdala ng sariling problema. Parang walang tutulong sa'yo na meron naman talaga. Na meron ka naman pwedeng pagsabihan, pero bakit natatakot ka sabihin? Bakit natatakot ka i-share sa kanila? Kasi nga, kagaya na sinabi natin kanina, ayaw mo na lang din makadagdags sa mga iniisip nila. Anyway, kakayanin natin yan. Kung ano man po ang nararanasan o kung ano man po ang matinding problema na iniisip natin araw-araw, lahat po yan may solusyon. Lahat po yan na mabibigyan natin ng hustisya. Wow, parang may naman. Mabibigyan natin ng solusyon yan.

At oh, shout out daw kay ano to, si Burr. Oh, tama ba ang aking ano? Oh, pa shout out ka daw, Burr. Ay, to galing kay Ma'am Aida Carano. Ay, pa shout out ka na kuya ko, Burr. Oh, shout out sa iyo. Ang DJ ng gabi, DJ Clark, ingat po palagi. At dagdag pa po ni Ma'am Aida Carano. Ang gaganda daw na playlist natin ngayong gabi. Maraming salamat at nag-enjoy kayo. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. Mga vibes, kita-kits tayo or magkarinigan tayo ulit next week. At abangan nyo po ang GB99.1. Siyempre malapit na ang Tigtigan Terahan Kendalan on October 23 and 24 na po yan. Abangan nyo po ating mga DJs and ating mga local performers, ating mga local rappers and the gang. Inaayos pa po natin yan. I-announce din natin yan, mga ka-vibes. Maraming salamat. See you on October 23 and 24. Tigtigan Terahan. Kung kayo po ay nais bumili ng ticket, on-site po yan. Nag-announce po. Or kung gusto nyo pong for more information, please visit Tigtigan Terahan Kendalan Facebook page. Ayan na. Abangan nyo po ang GB stage. At ang ating kakolab na sa stage. Ayan, meron na po tayong kasama dyan.

happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is TV 99.1, your good vibes.

Lions here on the morning roundup. Sora Spona, 6:46 ng umaga. Welcome. Our first podcast for today on a Friday. It is October 9, 2026 at 6:47 ng umaga. Ito po ang ating unang batch ng headlines today for the morning roundup. Sa inyo. It's another weekend. Any plans for this week? Kamusta ho kayo, mga kabahe? Oh, huwag nyo na akong tatanong. Alam nyo naman naman ang ginagawa ng aking buhay. Pero, I think this weekend, hindi trabaho. So it's gonna be a mix of work and relaxation. Stage of my life where I also get relaxed whenever I work. When I mix work and pleasure. That's the perfect sweet spot in my life. Yun nga lang, katawan lang talaga minsan ang kumukulang health-wise. Biyernes na ho ngayon. Huwag kayong magtutungo. This weekend, ingat-ingat ho kayo. At magsusobra, huwag lalabis ha. Kung ano man planong gawin. Papasubo ho kayo. Ang mukha nitong si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulio. Huwag ko ha, hindi ko napasubo. Inamon ng drug test. Itong Vice Mayor ng Isabela na si ng Reyna Mercedes Isabela na si Harold Respicio. So, kasi sa nag-viral na video nitong si Respicio, nagsisigawan sila ng mga kapitan ba yun, no? Sa isang anong tawag dito? Hearing. No? So, hinamon ni John Vic. Parang ano yata ito eh. Droga yata. Hinamon niya ngayon na magpa-drug test. Magpa-drug test naman kinabukasan itong sa Respicio. Mahal pala, 28,011. Oh, so, negative. Oh, tapos sabi niya, i-reimburse mo ko. Hindi reimburse naman itong si John Vic. Ano namang klaseng circus na naman ang nangyayari? Ay, pinag-focus-focus natin, ano? Wala kayo niya. Ano mga bagay na kailangan na tutukan? Tapos yung mga iba naman, ibang netizens naman sinasabi, oh, eh, kayo, kailan kaya kayo magpapadrug test? Oh, alam mo pang balik nitong si Remulia. Let me just quote him, ha. Now that it's confirmed that he's not on Shabu, totoo talaga na natural ang sayad ng utak niya. End of the day. At yun yung level ng diskurso ng ating mga opisyales, no? Well, doon sa napapanood ko namang video ni Respicio, mukhang it's a tie. Ako na lang sa inyo, mga kabay. Pero sana man lang, no? Every time na na-announce ang pangalan o na-i-introduce ang tablado ang mga government official, lagi nakalagay yung honorable. Di ba? Kahit nga barangay captain or kagawad, eh pag i-introduce mo yan, merong HON. Lalo na pag barangay captain, no? Honorable. Sana naman huwag niyong tanggalin yung honorable sa mga titulo niyo, mga sir, mga ma'am. Maging ano naman kayo, huwaran sa atin hong mga public official at sa mga kabataan din kung paano umakto in public pag may lalo na kung nakaposisyon ho kayo. Diba? Vice Mayor, naninigaw. Diba? Itong DILG Secretary, nangahamon ng drug test at nananawag na may sapak sa utang ng individual. 9 minutes ago, before 7 in the morning, mga kabay. Bago tayo magbatian, siyempre, atin munang babatiin ang lagay ng panahon.
I mean, huwag sana mabate, ha? Pero kahapon eh, ang lakas ng ulan eh, no? Pero wala naman hong bagyo, sabi ho ng PAGASA. Eh, ano meron? Eh, Intertropical Convergence Zone po. It's IPCZ. Affecting Visayas, Mindanao at Palawan. At meron din hong northeasterly wind flow affecting the eastern sections of northern and central Luzon. That we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Bicol region, eastern Visayas, Quezon, Marinduque, Romblon, dahil huyan sa trough ng LPA. Sa Mindanao naman at nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan, tayo ho'y makakaasa ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa ITCZ. Cloudy skies with rain sa manang asahan sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora dahil ho sa northeasterly wind flow. At panghuli, para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan dahil ho yan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise, kaninang 5:47 in the morning at sunset po, mamayang 5:40 p.m. Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na ng umaga. Instant shoutout na! Bukod ho sa ating Facebook Live, maaari din ho kayong mag-text sa ating text line 0967-069-5768 or 0908-5164-466. Maganda umaga kay Nanay Pines Jackie. Good morning to you. To Ma'am Aida Caranoo, magandang umaga sa iyo. At kay Gianna Mirela Zapata, good morning. Kay paring Harold Tiglao Miranda, maganda umaga din sa iyo, paring Harold.

Donald ganun na rin syempre kay parin Paolo Max, sabi niya pa-check daw yung audio ng live, medyo unclear. Oo, sige, ayusin namin ha. Sige, o mga ka-vibes, 6:53 ang oras sa buong Pilipinas. Check nyo nga din pati yung ating MixLR at saka yung audio natin sa website. Thank you for letting us know, mga ka-vibes. Hindi daw masyadong clear yung ating audio sa ating Facebook Live ba ito? Diretso na ho tayo sa ating unang batch ng headlines today. Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte iniuugnay ng prosecution sa 96 million pesos manager's checks na hindi umano lumitaw sa year-end balance. Ole, pinatigil ang operasyon ng The Icon Clinic sa San Juan dahil sa umano'y mga paglabag sa labor rule. Senator Mark Villar lumipat sa Senate Majority Block. Dahil dyan, ay umabot na ho ang Senate Majority Block ng 14 na miyembro. SWS nakapagtala ng negative 11 net satisfactory rating kay President Marcos. Sa humantong sa poor na resulta. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today.

balance ng kanilang ang 96 million pesos. Sinabi dito ni prosecution lawyer James Brian Ibrahim Ali habang tumestigo si Marwin Galvez, division head ng Central Manila Branches ng Bank of the Philippines. Kinumpirma ni Galvez ang isang joint account na Sara. Pagbili ng 41 million manager's check noong October 2011. Sinabi ng testigo na hindi nakasama sa balance ng pinagmulang account ang perang ipinambili ng manager's check habang nasa manager's check account pa ito. Ayon naman kay Ali, may isa pang transaksyon na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Kaya umabot sa 96 million pesos ang halagang iniuugnay ng prosekusyon sa magkasunod na transaksyon. Samantala, sinabi ni Galvez na hindi kakaiba sa banking transactions ang pagbili ng manager's check na hindi nagamit at pagbalik ng halaga sa original na account. Sa panig naman ng depensa na si Attorney Michael Poa, posibleng walang kaalaman daw si VP Sara sa naturang account dahil wala siyang nilagdaang transaksyon dito. Inumpirma ni Galvez sa batay sa setup ng account, kailangan ang pahintulot ng dating Pangulo bago makapagsagawa ng transaksyon si VP Sara. Ay naman kay Poa, wala ring matandaan ang vicepresidente tungkol sa account at wala siyang naging transaksyon dito. Iniugnay ng prosekusyon ang mga bank record sa aligasyon ng unexplained wealth at hindi pagdeklara ng lahat ng ari-arian sa SALN. Patuloy namang itinatanggi ng depensa ang mga paratang at iginiit na walang paglabag na ginawa ang vice

0: 7. Kasunod ng isinagawang workplace inspection. Natukoy umano sa inspeksyon ang ilang kakulangan sa workplace policies kabilang ang patakaran para sa mental health, anti-sexual harassment at Committee on Decorum and Investigation o CODI. Gayun din ang iba pang kinakailangan sa occupational safety and health. Isinagawang inspeksyon kasunod na mga naunang usapin kaugnay sa umano'y medical malpractice na iniuugnay sa klinika. Samantala, humiling naman ng rekonsiderasyon ang kampo ng Icon Clinic sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Attorney Roberto Ramon Concepcion. Binigyan din umano ng 10 araw ang klinika upang magsumite ng memorandum at may paliwanag ang kanilang panig sa Labor Department. Mananatiling nakahinto ang operasyon ng The Icon Clinic habang nagpapatuloy ang proseso ng DOLE at hinihintay ang magiging pinal na aksyon ng ahensya. Lumipad sa majority block ng Senado si Senator Mark Villar dahilan para umabot sa 14 ang kabuang miyembro ng mayorya sa 24 kataong kapulungan. Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Villar sa majority block kasunod ng pagkakahalal sa senador bilang chairman ng Senate Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments. Inaprubahan sa plenaryo ng Senado ang naturang mga nominasyon ng walang pagtutol. Ayon kay Zubiri, hindi umano konektado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Villar sa majority. Dagdag pa ni Zubiri na nais lamang umano ni Villar na mapabilang sa mga komite nang magbibigay sa kanya ng pagkakataong mas aktibong makilahok sa mga gawain ng Senado. Samantala, nananatili naman sa minority block ang kapatid ni Mark na si Senator Camille Villar. Sa paglipat ni Mark Villar, 14 na ngayon ang miyembro ng Senate Majority habang 10 naman ang kabilang sa minority block. Bumaba sa negative 11 ang net satisfaction rating ni President Bongbong Marcos sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS mula sa negative 7 noong Hulyo o Hunyo. Sa survey na isinagawa mula Setyembre 21 hanggang 27, 35% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsabing satisfied sila sa performance ng Pangulo, habang 46% naman ang dissatisfied at 20% ang undecided. Itinuturing ng SWS na poor ang negative 11 na net satisfaction rating. Gayunman, mas mataas pa rin ito kumpara sa record low na negative 15 na naitala noong Marso ngayong taon. Sa mga rehiyon, pinakamataas ang rating ni Marcos sa Balanced Luzon na nasa neutral na 0, habang negative 13 sa Visayas, negative 21 sa Mindanao, at negative 27 sa Metro Manila. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 adults, may sampling error na plus or minus 3 percentage points para sa national results. Samantala, sinabi rin ng SWS na 47% ng mga respondent ang nakarinig o nakapanood ng huling State of the Nation address ni Marcos, habang 53% naman nang nagsabing hindi nila ito narinig o nabasa. Oras sa buong Pilipinas, 7:03 ho ng umaga. At yan ho ang ating unang batch ng headlines today. Hindi nalalayo yan yung nagpa-survey ho tayo. Sabi ko, i-gradean nyo nga ang Pangulo, ang performance ng Pangulo. Aba, kung natatandaan ho ninyo ah, hindi man nagbigay ng pasang-awang score eh, ni-negative talaga ng kabibes natin eh. O kung magpapasurvey ba ako ngayon, sige nga, i-rate nyo nga ulit. Negative ba rin ba? Kasi mukhang swak dito sa survey ng SWSX. Diba, ay naalala nyo yun? Paramihan sa inyo sinasabi, negative. Eh, yung pinakamataas yata na markang binigay, 3. Diba? Remember that? Maganda umaga kay... Ninang Amir, good morning. Na on the way ngayon sa Bren Zigiao. Diyan sa San Fernando. Ganda umaga sa inyo. Hello kay Amris Felicitas, good morning. At sa mga papunta sa school, lalo na kina Teacher Ria, Patrick at Pia, God bless you. Ganoon na rin kay paring Pastor Luner Lugto, good morning. Ano ba breakfast natin ngayon? Sabi niya, hi and I love you, Kanu. Sabi ni Shiloh, hi Shiloh, I love you too, inaanak. Good morning sa iyo. Ang aking napaka-cute na inaanak na artistahin. Mega mukhang child star yung inaanak kong yan. O pag nakita nyo, agad na agad yung masasabi na, marunong ba siyang sumayaw? Hindi, pero napaka-cute at napaka-talino niyang inaanak. Ipupusta ko yan. Ipupusta ko yan sa ano, sa talent competition. May mga ano, Little Miss Philippines. Ay nako. Wow, pambabato ko yan talaga. Maganda umaga kay Boss Joe, kay Ma'am Elsie, Ma'am Lenny, May, Kaaway Ami. Ba't naman kaaway? Tropa Rosby, at saka kay Charity, at saka kay Chicken Christine. Hindi ko pwede sabihin yung isang pangalan niya kasi baka mamaya akala niya ini-endorse ko. O, ganda umaga sa mga CSWDO ng Babalakat City. Good morning at ingat po kayo, saan man ho kayo magpupunta ngayong araw na ito, ha? Maganda umaga rin sa aking napakasipag na kaibigan dyan sa City of San Fernando. Si Brother Ronil Balye. Good morning, brother. How are you? 7:06 na mga ka-vibes. Sa commercial break muna tayo. Magbabalik po ang The Morning Round of this Friday. Only here at GV99.1 at GVM792. Naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga ka-vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

We got a good vibe set of headlines and with the morning roundups on us on a 7:47 ng umaga. We're not yet live. Inaayos pa yung ating Facebook Live. Pero antabay muna kayo dahil tayo ho'y sabay na papakinggan sa GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Siyempre, sa atin din pong online audio streaming, that is mixlr.com/gv-99-1, pati na rin po ang Radio Garden, mga kabansa.

0: Magandang umaga rin ho sa mga nakikinig sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Good morning! Kamusta po kayo? Habang tayo ho'y naghihintay sa ating Facebook Live, pwede ho kayong mag-send ng inyong mga text message sa akin sa 0967-069-5768. Hihintayin lang natin yung text line ha. Talagang inawawala, wala yung cellphone dito. Saan nagpupunta yun? Tila tinubuan yata ng paa. Again, that's 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga! Kay Crisia. Crisia, good morning. Listening now on the way to drop off daw si Kaden Nikolai to school. Pa-shoutout daw. Sabi niya pala, pa-cheer mo daw siya. Tara na, pickleball. Hello, Krisha. Good morning to you. And to Kaden Nikolai. Good morning. Paano bang cheer ang gusto niya? Ano bang klaseng cheer? For ano ba? For mag-exam ba siya ngayon? Or ano? Good morning to you, ha? Maganda umaga rin, kaya 0436. Hindi pala maganda umaga kasi bati lang niya sa akin, morning. Wala siyang good. Sabi niya, morning KG. Shoutout ko lang ang LTFRB. Pakisilip naman itong ang TMC? Na too late na nga nagpatupad ng taas pamasahe. Ngayon naman, unti-unti naman niya ibinababa pamasahe. Kapal na mukha. Sino ba ito? Ano ba? Pwede mo bang bigyan pa ako ng detalye? Hindi ko mind. What do you mean by TNC? I might be missing something. Okay? Can you explain it to me? Pasensya na kayo, ha? Minsan may pagka mabagal tayo, ha? May pagka humihetot-hetot minsan ang aking pag-iisip. You need to remind me and refresh my mind as well. Okay? Asha mga ka-vibes, again, today's Friday, kaya it's Legal Vibes Day! Ang kabayanan ng programa kasama si Attorney Will Rivera mamayang alas 8 ng umaga. Kaya tumutok na ho kayo kung meron ho kayong mga katanungang legal. Alam nyo na gagawin, ha? Padala nyo na ngayon, o kaya ngayon pa lang i-compose nyo na. Para sa ating Facebook Live mamay, dire-diretso tayo makapagtanong at masulit natin ang laging biting na tatlong oras na Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Ha? Sige, o diretso na ho tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Reklamo kaugnay ng umano'y pananakit sa aso sa SPCF formal ng inihain sa Angeles City. Pinatayang 3 milyong halaga ng suspected kush natuklasan sa warehouse sa Clark Eco Zone, Pampanga. At si Posco, dinakip pang 21 anyos na lalaking umano'y nagnanakaw ng baterya ng truck sa City of San Fernando. Ako po si KG Magdoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ngayon ho ng Friday. Formal ng inihain sa Office of the City Prosecutor sa Angeles City ang reklamo kaugnay ng umano'y insidente ng pananakit ho ng isang aso sa loob ho ng Universidad. Nasabing Universidad, the Systems Plus College Foundation. Nagbigay rin ng kanilang mga pahayag sa abogado ang mga witness na umano'y may nalalaman o nakasaksi sa insidente. Isinagawa noong October 7 sa Station 4 ang pagkuha ng testimonya ng mga witness sa pangunguna ni Attorney Elaine Dominique Quizon na humahawak sa reklamo kasama isang kinatawan ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter na complainant sa kaso. layunin ng pagkuha ng mga pahayag na maitala ang mga salaysay ng mga witness kaugnay ng insidenteng kumalat online. Samantala, naglahad naman ng kanyang panig ang isang individual na iniuugnay sa umano'y pananakit sa isang aso sa Systems Plus College Foundation o SPCF sa Angeles City. Ayon sa individual, inilipat niya ang isang nakataob na lalagyan upang pansamantalang harangan ang aso at bigyan daan daw ang mga estudyante. Sinabi rin niya na matapos alisin ang harang, iniangat niya umano ang lalagyan upang makalabas ang aso na agad namang tumakbo matapos makawala. Sa kasalukuyan o kasalukuyang sinusuri ng mga kinauukulan o kinauukulang otoridad ang mga isinumiteng dokumento at pahayag bilang bahagi ng proseso. Patuloy rin kinokolekta ang mga salaysay at iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa pagtukoy sa buong pangyayari at sa mga susunod na legal na hakbang. Tinatayang nasa 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang high-grade marijuana o kush ang natuklasan sa isang warehouse sa Clark, Pampanga sa isinagawang interdiction operation ng ilang law enforcement agencies. Kabilang sa mga lumahok sa operasyon, ang Bureau of Customs o BOC, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, PDEG Clark, PNP Aviation Security Unit 3, at National Bureau of Investigation o NBI. Gumamit din ang PDEA ng sniffing dog bilang bahagi ng paghahalughog sa naturang warehouse. Ayon sa paunang impormasyon, natuklasan sa loob ng lugar ang hinihinalang kush na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga eksakame at nang nakumpiskang hinihinalang kush na investigasyon at verifikasyon ng mga otoridad kaugnay sa naturang nasabat na mga estado. Isang 21 anyos na lalaki matapos umanong tangkain na nakawin ang baterya ng isang truck malapit sa Heroes Hall sa City of San Bernardino hangga kahapon araw ng Miyerkules. Batay sa ulat ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, agad na rumesponde ang kanilang mga tauhan matapos humingi ng tulong ang may-ari ng truck. Tinangka umanong ngunit agad din siyang takip na mga rumi-responding otoridad. Ayon sa CPOSCO, itinurn over na nila ang suspect sa City of San Fernando Police Substation 1 para sa kaukulang proseso. Samantala, patuloy pang inaalam ng kapulisan kung formal na magsasampa ng reklamo ang biktima matapos walang maitalang settlement o paunang incident report sa kanilang tanggapan. Oras sa buong Pilipinas, 7:56 ho ng umaga mga kabayes. Antabayanin ho ninyo ang ating susunod programa. It's gonna be Legal Vibes in a few minutes. Again, kung may mga pahabol ho kayong pabate ha, dahil wala pa ho tayong Facebook Live, text muna kayo sa akin ha. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Agahan na natin ang ating commercial break para agad-agad na ang ating Legal Vibes with Attorney Will Rivera. Susunod na!
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Build your future in healthcare. College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga. BS Nursing, MedTech, Pharmacy, RadTech, and more. TESDA Caregiving NC2. 6 months, no entrance exam. Reserve online. 1,500 pesos college. 500 pesos senior high school. College of Our Lady of Mount Carmel, Pampanga.
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon Z Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: This is JL of BGYO and you're currently listening to GV99.1, Your Good Vibes.
10: I have headache. I have body pain.
11: Pag two, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Two or more symptoms?
15: Baka flu na yan.
16: I-BioFlu na.
17: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.